Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shte e monu. Deje ta niunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne e shui tamak che wan, deje ta e monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te paik na gun dabwe. Wen kanas toa bata gute e mon, ka minu gutana o mushum, wi kanas. Nad tam ke him ya gane te pet ka wasyut mas tuen no tashu inaro wen ka ino imat no koto es peten de kotanyun mag ino te pat muno wen ka ino imat no koto ti abitadis chichi ino daut na to asi mag no koto es peten mat chenno ino imin e kote den no chen mas tu ebendin inyun ka es peten de Inu aimin, e gwadende tjeneste dadihin, ke tje pastamen kwesiben inu tsendamun, ne tepe dayanskat ka minuwin. Inu du tjinanu, wikunu endamak shtanyunu, wemmuch wikunu endinanu, shtaymunu.